Odekunle Epaphras wole yin ni o ti jo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gba gititun ni ilu Ibadan gbogbo bi ti eyin omo Olorun ba ti ni anfani lati gbun mi e ba bo ni bi pepe e ja lo dupe ka dupe pe okun lowo baba mi baba re oba to se wa lugo oba to se wa lori se le ba mi ki o de wa

0: ni bi nkan mi laaro yi engineer e koko je aba ni dupe e pe won wo sori mic
1: oruko mi ni oluseyi alajipo
2: nice
1: lati ibadan mo dupe lowo olorun tori pe ipe mi gan ni
2: o pe yin na
1: o pe mi gan ni baba mi I am highly favored baba ma so nkan kan wi pe ti awon mo wa ton ba nse daada laye awa obi la nse daada
2: iya ni sori re o mo ta tawon yen na ba bi mo tawon mo won se daada igba yen lawon na to se ni ah mama come o se rere yes
1: mo dupe pe irin ajo odun mejo
2: it
1: was successful 8 good years
2: kai
1: loto loto omo mi baba e lo ni dream bi pe won like pe komo kan di lawyer but o ko so re na ni but baba to so gan ko ti e wa si mo Olorun wa ran mi lowo lati je ki dream yen ko come to its success. Olorun so ran mi lowo mo dupe lowo Olorun alaye pe ni ojo birthday mama mi gangan Thursday on the 9th oni o di barrister and solicitor of Supreme Court of Nigeria.
2: Ewo won bi won se nse ewo won barrister of law kese lawyer atelegbegbe o kese lawyer agent o ah je n pase omo re yo di lawyer eni kan ni se n dey mo bawo eyan se n ta wa mo bawo eyan se ri barrister le n wo yen o is a lawyer lasan o barrister of law the youngest barrister ever ngba teyan ba ti di barrister of law lai ti mari se wa tun gbo nkan bo se je barrister of law yen o tun wa nu sanctuary osan awon ko mo so awon so si won awon mo ti o gbe ego ni nbe ko si wahala a mo onjo kan be ni kan ba try to ba lo be pe mi lejo ngba ba koko ko bi barrister 1000 ti mo ni ki lawyer 500 10 le so e ma rojo lo enu won eni kan ni abajo tenu e bi ma mu se mi ah ma be nu kogi mamu o eni kan ni bo ba n gbe photos inu mi sa se ma mai in le so binu mi se n dun to awon taye ro tele tele pe ko ye lago awon taye ro tele tele pe ko ye lode
1: only court appearance leni
2: o ti bere appearance aya mo pe jo ti omo yen ba ro eya bi ame ba sami oni omo win ni o ti ya bere appearance na karaka tu mi na sada e ba n gbe gbosa meje fun mama yi gbosa ẹnìkan ní kí ni ìdí ìdí ni pé abiyamọ lele àwọn tí ọkọ pé gbogbo táwọn bá lè jẹ bó ṣe gbèsè bó ṣe wẹ tí wọn invest lórí ọmọ màmá yìí ẹni gbọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ ọwọ́ yìí ti ṣẹ́gun sí kí ọwọ́ yìí ọjẹ ọwà sí ẹ bá gbógun ti àwọn ọmọ yìí ni ó gbèmí ẹsẹsẹ bẹrẹ ni o ẹ jẹ ilé ìpẹpẹpẹ lórúkọ bàbá tí ọmọ àti tí ẹmí mímọ torí àwọn ọmọ yẹn ṣẹṣẹ fẹ mọ mari wọn ṣẹṣẹ fẹ mọ bímọ wọn ṣẹṣẹ fẹ mọ lọlé ọkọ ni wọn ti sìn wọn débi tẹrù ò ti ní báwọn.

0: ame ojo isemere loruko Jesu wa ni isemi ayo
1: amen
0: loke pe o ni kan inira
1: amen
0: o ni ri isoro
1: amen
0: loke pe aye oni ni olara
1: amen
0: oni gan lo pe ojo merin la gba ko ti mo tin gbadura lori oro ta agba tin be ninu epe tin be nu yanrin tin be ninu ile mo pe ni oruko meteta ti o ba npe mo so tele gbogbo agbara tin ni olara ti o jo gbadun ile to wa agbara yen gbina
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ayajo one on the 19th of July mo so tele sayi o ba si ojo simi mo pase simi ayo loruko Jesu o ni ri ni ramo
1: amen
0: ayo ni ni ramo
1: amen
0: o ni ke soro mo
1: amen
0: o ma ra anu gba
1: amen
0: wa ri ran lowo
1: amen
0: a o gbe odide
1: amen
0: ile aso fun wara
1: amen
0: aso fun yin
1: amen
0: adu mo
1: amen
0: ile ra so gbogbo
1: amen
0: ara dota
1: amen
0: ati ogoro run
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: aye ra dide
1: amen
0: o mo ti ra anu gba niyan
1: amen
0: o kan ra bale
1: amen
0: bi be ni pe en to ba ti bo merin opoto fun re no Jesu e iwo fun re lo toju omo e wa jere omo re
1: amen
0: ah wa jere omo re
1: amen
0: aye o ni gbo mo lowo e o
1: amen
0: won ni keyin won si o
1: amen
0: omo re o ni dota re
1: amen
0: won ni dota re
1: amen
0: omo o ni dota obi re
1: amen
0: tori n to mo ba se omo o jere e ka bi na ha won ni o ni dota obi re
1: amen
0: iwo na o si se omo o jere omo
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: mo ki gbogbo eyin omo olorun pe happy sunday awon ojo to lagbara bayi every sunday ti n ba ti ji inu mi ma n dun tori mo mo wi pe ayo nla re pe mo tun sun mo tun ji to ba ti present de bayi mo mo pe ose kan tun koja niyan e wa gbo asiri to wa nbe emi mo ise mi ati iyanu to mo nsele ni ojo isimi idi ni te pe emi o ba won fi ojo isimi sere mo gba pe to ba ti di sunday keta bayi itusile na mo nse a gbo mi sa itusile ta se lene itusile ide ti ojo gbadun oke pe be eyan ba wa laye to ba ti sai san ju ide kan ni o fura ni owo to ko fi jeun chemist hospital ibe lo ma na si ojo wo lo fe se yen da nkan kan sai san laye ti ne re ba sai san ti won ti wo san to si wa sibe I think of the balance o ye ko dogbon sara e eyan mo nsare ara e ni eyan o gbadọ fi akoko sofo aye o fe ko ye ni e tewo si ni aye re dide
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada o apostle ati wole Mustafa Solomon lati jo seed of Kagode Church Land of Reality Baremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan bo ba ti de ore meji agugu ni o ore meji bi marun ni nbe ilu Ibadan ore meji agugu ni mo so npa e to ba ti de be so pe o nlo si se bi oba ko se ti o mo be wa te boko ofe nbe leni to ma gbe e de church o ma ni agbara sa awon service ni ko se fi sere to ba nbo lati north lati east abi eyite ba nbo lati alakia duro ni airport junction wa so pe o nlo si bi oba ko so lokada ti o mo be ja jo gbadura adua lo ngba agbara oke gba bi be ni pe ranti ojo isimi lati ya si mo o nilo ki enikan kan ko ese ma advise abi ko ma pe ti e pe ja lo church no ise re ni nijo simi bayi bibeli wi pe eyin o ma simi emi o bu ko fun je re iye ojo re ni emi o si kun emi o mu arun kuro laarin re ile ri do tele na igba ti o ba sin olorun teyin o ba wa sin olorun ko se yo mo wu waran ni so o need kan ka se ba force e pade oni itusile ni ile to wa ti o fun olon jeje ile to wa to ni fokan bale o need itusile ni mo se ni ko buye pe si ni ike ko gbe wa oni ojo kerin la to ba miss awon ojo ah o gboro miss ni tori pe ayajo oni la ma fi ororo to kei sinu ah yepe yen baba ta foru ye sinu e awa la ma so fun e bo se ma re gbogbo branches wa pata let ma connect mami loni loruko jesus e ma ra anu gba
1: amen
0: to su ba tin pari la ma npade lenu fu ape every month ipade to ni agbara ha to su ma to se kini o ma to le mo ti so fun ape o ma le gan ma mura nle a ma pade lenu fu ape ni pari osu loruko jesus o ma ri anu gba
1: amen
0: iyan ni kokko ni sunday bye lopo sunday o ma wa ni igando lasu igando road hotel bus stop to ba so pe lo si bi oba mo ko je mo gbadura ipade to ni o ma pe o ago mefa bo la ma bere pade nla yi a ma fi oro ti gbogbo awon ye pe pata be si ni a wa to esona bo se ma rin loruko jesu wa jere le na
1: amen
0: o ma jere le na
1: amen
0: o jere le na
1: amen
0: o jere le na
1: amen
0: o jere le na
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so ma pe awon esura nbe ninu ile to pamo Genesis la maka nitori akoko wa Genesis chapter 26 aka ise kini ikeji aka de ese ikefa bomi sa mo fe ko mura sile ejo eje ki e pe won wa lowo yin eje ko wa lowo yin a se fe wonu e ba mi wo Genesis 26 verse 1 to 6 kilowi
2: iyan kan si mu ni ile na leyin iyan ti o tete ko mo li ojo Abrahamu
0: yes
2: Isaki si to Abimeleki
0: yes
2: oba awon ara Philistia lo si Gerari oluwa si fara han o si wi pe
0: yes
2: ma se sokale lo si Egypt joko ni ile ti emi o wi fun o
0: yes
2: ma se atipo ni ile yi emi o si pelu re
0: yes
2: emi o si buku fun o nitori iwa ati ru omo re
0: yes
2: mi o fi gbogbo ile won yi fun emi o si mu ara ti mo bu fun Abrahamu
0: yes
2: baba re se emi o si mi ru omo re BC bi irawo oju orun
0: yes
2: emi o si fi gbogbo ile won yi fun iru omo re
0: e te won ti bi sa o ya gbe ile na gbe ile na
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e gbe mi sa nibi ti olorun ba ni ko wa oju olorun yo wa lara re Olorun wa ri o because ibi to ri ko wa lo wa ito ni gbodo waye mo ma folo ko angeli kan lo ni ta ba ti gbadura o gbodo la la baba kan lo we la la mo ni ha bo lo si la o la la a gbodo to e sona olorun gbodo ba e soro ile gerari wo a mo pe isaki o so mo be but ile re niye olorun e faye gba in fact teba lowo nigba to de ese kejila e wa ri ere tolorun se fun ni ile gerari kilowi
2: nigba na ni isaki furugbin ni ile na
0: ile na
2: o si ri ororun mu li odun na
0: o ri ororun
2: oluwa si bu si fun
0: yes
2: okunrin na si di pupo
0: yes
2: o si lo si waju o si n po si
0: o si n po si
2: ti o fi di eyan la gidigidi
0: gbe ye pe

kemeke iyalume madame Ohani. Ohani keri mani awe ima yo salogwa nage su se miame idioti mani gwa kaneba so kuma ni mahon ma ti la ni abu wo kana awe we adere mo we ki no dame he iwana uwe we eminesa bi yo erunu ege ni aya bi oni ni aya mu eye ko ni aya akoko ege nu we na ma he nu we runi uwe we inguna no ko kwa enu aye alaye tawa ya mu efi aka wa we ge ni na ka wa mi na ya we ama se ti ga ro ehe so do ni ge ga mu e ko ni we emi bi o ma mi ni arunu e o ma ga itotana e ma so ro ni aye do no te so we iyi e no bi e e ma nwe mu e so do ni ya titi e iyi a iyi o iyi o ki na se ti ka we o ma be o ri yu e lo ni ma won ma de la de ma won ka we emi bi o ya ka ka bo wa mi na ni arunu ne abe mi bi mo ma ga be ni ma be ri wa ni wa na le wa ka we o mo na ona na pa e o mo ni wa e yo ma se yi we ya fe e o e ri o nuwe ma te ka yo ni gbe so o ti do ru e yesu nuwe aya gele we I me ma te ro mi na ra ti we gbe ni na me so do ni a e o mo no ro wa e de do ita maka bok mo wa ni mo azewe mo en wa ni mari we o khani ni kere ni we ge ya o gbe o we wa ko to we e o no na o mo no pa no ro ni o mo e o e ri o e mo wa ya be ka we e mi bi wa ma e ni a ni a ru nu wa e a bi e ru da we e sa gi ya e o ru we gbe nu we ya e kin ayo kin ade ni e ni mo a ra mi o ma ge mo ma e bi e no ko wa e re nu taru mama ayoto ana mi o ara gi mu o en magun akana eni he mi ke nu ri ru to me yo bono ye oro onu e o dawo e ma ya fe o wa si mi o se ye nu e tun de mi nu ni ya ni asete do si mi so ye so no ke kinu so do ni ni mo e ni ma me ke na gele re we ara mi o ara gi mi o ate gigile no wa gi madam hi bude da wa gi madam hi wana ni ma ro e gbe yo wa ya fe wa bi bata yo we ru da we kinari na I ma gbe ti na otori lameri wa ji madam yo.